Kumusta po mga kabarangay? Ako po inyong kaibigan Sim Papawid, ang inyong Direk Rene, dito po sa ating programang Barangay New Zealand sa Free FM 89.0. Subaybayan niyo rin po ang iba pang mga Barangay New Zealand programs sa TV po tuwing araw ng Lunes, alas 9 ng gabi sa app na TV Channel 36 at syempre sa ating mga social media accounts sa Facebook, sa YouTube, sa Instagram, sa TikTok. At meron na rin po tayong Twitter. Yan po ang ating Barangay New Zealand. Ako po ang inyong kaibigan, Sim Papawid, ang inyong Direk Rene.

tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, walang mawawala sa iyo kapag sumunod ka kay Kristo. Maraming tao ang naghahangad na ialay ang sarili sa paglilingkod sa Diyos, kapwa at lipunan. Magandang hangarin iyan dahil mula sa Espiritu Santo. Subalit kadalasan ay sumisingit ang pagdududa at takot. Pag nag-alay ako ng buhay ko, mababawasan ang oras ko sa mga gusto kong gawin. Mababawasan ang pera ko dahil itutulong ko sa iba. Mababawasan ang kalayaan ko kasi dapat na akong mamili ayon sa nararapat at hindi lang sa hilig. Mababawasan ang kaligayahan ko dahil baka puro dasal at kawang gawa na lang at ang aking atupagin. Lugi pala ako. Hindi na lang ako susunod kay Jesus. Sabi nga ng panalangin ni San Ignacio, mula sa iyo ang lahat ng ito. Muli kong handog sa iyo. Hindi naman pala atin eh, bigay lang o pahiram lang sa atin. Kaya wala naman palang mawawalang matatawag kong akin. Dugtong pa ni San Ignacio, ipagkaloob mo lamang ang pag-ibig mo, ang lahat tatalikdang ko. Ang pag-ibig ni Jesus ay lahat-lahat. Walang mawawala sa iyo. Makakamtan mo ang lahat. O Jesus, ikaw ang tanging yaman namin. Amen.

0: Welcome back mga kabarangay sa ating Netkapihan, Talakayan at Chikahan. Magandang gabi po sa inyong lahat dito po sa Aotearoa, New Zealand. Magandang hapon sa ating inang bayang Pilipinas at magandang araw sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Ako po ang inyong kaibigan sa Papawid ng inyong Direk Rene, welcoming you to our wonderful Netkapihan. At wonderful dahil siguro nakita niyo na yung cardigan ko kanina, no? Tinanggal ko lang. Dahil napaka-interesting na naman po ang ating pag-uusapan. At ito ay may kinalaman po sa negosyo para sa ating Open for Business 101. At wala na tayong magpapatumpik-tumpik pa. Pasok na natin sa studio ang ating mga kachikahan, si Erlyn Negre, ang founder at ang owner po ng Crisen Pinoy's Favorites. Hello, Erlyn. Kumusta?
1: Hello po. Okay lang po.
0: Kumusta ka na? Okay ka lang?
1: Okay lang. Oo. Po, Direk. Magandang gabi sa lahat.
0: Hindi ka magandang gabi, oo. At sabi ni Erlyn, medyo kinakabahan siya. Sabi ko, wala, chikahan lang to. That I want our listeners and viewers na makilala si Erlyn as an entrepreneur at ang kanyang negosyo, itong Crisen Pinoy's Favorites. Okay. So, Crisen tuloy. Crisen. Ano ba yung Crisen? Anong saan nang galing yung Crisen?
1: Crisen po. Combination po siya sa name ng mga anak ko.
0: Ano-ano mga pangalan ng iyong mga anak?
1: Yung una po nasa heaven na si Christil. Christil, Elijah, yung E, tapos yung N is Nathaniel, so Crisen.
0: Okay. So yung panganay si Criselin. Panganay yon. Yun ang panganay. Yes. Christil. Okay. Tapos, ano yung pangalawa?
1: Elijah po.
0: Elijah. And then the third
1: Nathaniel.
0: One. So, Nathaniel. Okay. So, una, girl. Tapos, dalawang boy. Ang iyong anak.
1: Yes po.
0: Oh, okay. Oo. So, Crisen, meaningful at unique ang iyong business name. Pero una muna, Erlyn, taga saan ka sa atin? Taga saan ka sa Pilipinas?
1: Taga Mindanao po. Bisdak. Mindanao sa Misamis Occidental. Yung Usami City?
0: Yes, oo. Nakapunta na ako doon, Usami City, oo.

0: Yes po. Actually, nasa pinaka-barangay kami, Barangay Lower Usugan. Oo, so yung pinaka-main na city na kilala is the Ousame City, which ano, doon
1: Oh.
0: din kami po. Doon kami nag-aral ng college.
1: Oo, so taga Misamis Occidental ka talaga na ano,
0: Opo.
1: yung doon ka lumaki, doon ka ano, yung pinanganak at nag-aral. Anong eskwelahan ka doon sa Ousame City?
0: Ano po, Lasal po, sa ICC Lasal.
1: Ah, okay. Oo. Yung branch din ng ano yun, Iligan. May Lasal din sa Iligan, di ba? Yung ano,
0: Opo,
1: yung
0: oo.
1: ICC.
0: Parang Lasal
1: Ano?
0: University na ata ngayon.
1: Ah, university na. Anong course mo nung nasa ano ka? Anong course mo doon sa Osamis?
0: Ano po, Office Administration.
1: Ah, wow. Okay ah. Oo. So, so na-practice mo yon nung nasa Philippines ka?
0: Yes po, yung first job ko for about 4 years or 5 years, nag-ano ako sa office, tapos nag-shift ako as medical representative. Layo, no?
1: Anong company ka naging med rep? Anong company ka naging med rep, Erlyn?
0: ano po yun eh, Briton.
1: Briton, oh.
0: Yes
1: Briton
0: po, Briton
1: Pharma.
0: Marketing. Yeah,
1: Oh.
0: Briton.
1: Tapos ang area mo doon din sa Misamis Occidental.
0: Sa ano po direct sa Cebu, kasi nakahanap po ako ng work sa Cebu after college, nang graduate nagpunta
1: Oo.
0: sa Cebu, naghanap ng work.
1: Ah, okay. Oo. Saka ano lang naman yun, di ba? Overnight na biyahe lang yun, di ba? Yung from
0: Opo,
1: Misamis
0: sa ano, barko.
1: to Cebu. O sa barko, yung fast crack na sinasabi, no? At ako kasi taga
0: Opo.
1: Zamboanga. So, ano yan, magkapitid tayo, no? Zamboanga ako
0: I see.
1: sa city, sa dulo. Pero, yeah, umiikot ako dyan. Dipolog, Pagadian, Osamis, ano to? Ano ba yung malapit? Takurong? Ano ba yun? Takurong? Yung malapit sa ano? Tangub City,
0: Tanggo
1: yung
0: po.
1: malapit.
0: Yes po,
1: Tangub, oo.
0: ang dami ng Tanggo,
1: Oo, yung
0: Bonifacio,
1: mga ganun.
0: opo.
1: Bonifacio, oo. Tapos tumawid ako dun sa kabila, Iligan, Cagayan de Oro, yung mga ganun, bukid noon. Nasa ano, Tubong, Mindanao, pareho tayong Tubong. Pero sa amin, sa Bacano, salita namin, pero sa lugar ng Misamis is Bisaya na, no, yung
0: Bisaya
1: salita
0: po.
1: doon.
0: Entindi po kayo Bisaya.
1: Oh, gamay lang kay
0: Gamay.
1: kasi mama ko ang taga Cebu, yung mama ko taga Cebu. So nakakaintindi ako, pero salita, jutay ba? Jutay.
0: Jutay lang, gamay lang.
1: Gamay lang, oo. Now, Erlyn, so nang ano nung after a while, no, nagtrabaho ka sa Cebu and then you decided to come to New Zealand, or si husband ang nauna?
0: Si husband po ang nauna actually. From Cebu po, kinasal kami sa Cebu ni husband. Tapos after married, pumunta kami ng Singapore.
1: Doon kayo
0: Yes,
1: nag-work.
0: yes po. From Singapore, wala sa plano yung New Zealand talaga.
1: Ah,
0: So,
1: talaga?
0: wala sa plano. Parang out of the blue, naisip
1: Oh.
0: siya na mag-apply siya as ano, mechanic dito sa New Zealand din. At ayun, sa awa ng Diyos, natanggap siya. So nauna siya dito. Kibali 7 years siya sa Singapore. Tapos yun, nauna siya dito for 3 to 4 months. Tapos sumunod naman ako after. 5 years lang din po ako sa Singapore. Tapos yun,
1: Ilan
0: sumunod
1: ang
0: dito.
1: kids nyo? Nung lumipat ka dito, ilan na yung kids nyo? Wala pa,
0: Wala pa
1: wala
0: po.
1: pa.
0: Dito lang
1: Ah, so
0: kami
1: lahat
0: na
1: sila.
0: bless ng kids.
1: Ah, so lahat sila dito pinanganak, no? So,
0: Yes
1: ano
0: po.
1: sila, kiwi na agad yung mga kids mo, no?
0: Yes
1: So,
0: po.
1: kasi sa Singapore, pwede ka mag-work, pero hindi ka yata pwede maging residente o citizen, no? Sa Singapore, parang ganun, ano?
0: Mahirap po eh.
1: Mahirap po. Pero maganda ang buhay sa Singapore, di ba? I mean, it's a modern
0: Yes, oo.
1: city.

0: ano, malapit lang sa Pilipinas, kung uuwi ka, may flight na
1: Tama.
0: papuntang Cebu, di ba? Singapore, Cebu, meron na eh. Yung mga
1: Yes
0: pinanggaling na
1: po.
0: kanila. So,
1: Pag-emergency, uwi ka, uwi ka.
0: uwi ka, isang oras, dalawang oras lang yata ang biyahe. So, nandito na kayo sa Aotearoa at nag-work si husband. And ikaw naman, what do you do as a career-wise dito sa New Zealand, Erlene?
1: Nung una po talaga, ano, direct, wala sa plano pa magtrabaho agad. Kasi nga, ano, magbuntis, lang ganito, ganyan. Kasi nga, wala pang baby. So yun, so parang after a month, parang na-board ako. Sabi ko sa asawa ko, pwede ba mag-apply na lang ng work?
0: Pumayag naman
1: so,
0: siya.
1: So yun, eh, alam mo naman, pag bago, pumayag naman siya. Sabi niya, ikaw. Sabi ko, sige. Kasi ano, palang nakaka-board naman na sa bahay lang. Tapos yun, sabi ko sa kanya na kahit part-time lang muna, sabi ko sa kanya. Kasi nga, may plano nga magka-baby.
0: Okay.
1: So yun, dahil nga mahirap mag-apply dito sa New Zealand pag bago ka. So hindi ka mamimili. So yun, naging ano ako, nag-work ako, first work ko dito is naging cleaner sa motel. Yeah,
0: yun,
1: then
0: mabigat after, na trabaho yun, ha.
1: Oh, first thing sabi niya, ano pa ba? Gusto ko po ang mag-work doon. Sabi ko, oo naman.
0: Basta
1: ano lang yan, sa
0: umpisa
1: ka, lang yan.
0: Oo, yun, tama yun. Tama yung attitude na yun. Oo. Tapos, eventually, ano na yung ano mo, ginagawa mo ngayon?
1: Sa ngayon po, ano na po ngayon? Since nga, dahil may maliit, so naghanap ako ng work na parang flexible siya na dahil nga ihatid yung mga bata sa childcare, kasi yan naman talaga dito kung gusto mo mag-work, so nasa daycare sila. So, yun, nasa retail ako ngayon, nag-work as nasa online order, like click and collect, pick and pack the orders, yeah.
0: Ah, okay. Oh, so, at least work from home ta. Work from home yung ginagawa.
1: Hindi po. Nasa ano po ako? Nasa shop. Retail shop po.
0: Ah, oh, pero hindi kayo sa front, ano?
1: Ah, hindi po.
0: Ka. Oh, okay.
1: Opo, kumbaga ako nagsha-shopping ng mga order ng mga customer online.
0: That's good. Tapos naisipan yung mag-asawa itayo itong Crescent Pinoy's Favorites, no? Ano naman ang kwento diyan? Ano naman ang kwento diyan?
1: Ang bilis ng pangyayari, Derek. Actually nag-umpisa lang po ako sa Chorizo de Cebu.
0: Chorizo de Cebu. Okay.
1: Yes. Yeah, which is the product of Ate Locel Centino, the recipes by Locel.
0: Taga Hamilton, Cambridge.
1: Hindi, taga dito po si Ate sa Auckland.
0: Dito na ba siya? Okay.
1: Opo.
0: Iba pala 'yon, iba pala 'yung sinasabi ko.
1: So, yeah, 'yan 'yung unang pinakaunang product ko na anong tawag dito na binibenta. Para ang bilis pa yan, sabi ko kay Ate Lucille, Ate, baka pwede akong magbibenta niyan, pagkakitaan ko, ganito, ganyan.
0: Okay.
1: Sabi niya, naman, pwede naman. Yun. Doon nag-umpisa last year, February, ako nag-umpisa mga end of February. Oo. So yun, nag-umpisa yun, sabi niya. Lin, sige na, umpisa natin. Nag-umpisa lang ako sa mga 100 pieces na chorizo. Tapos yun. yun.
0: Ano ba yun? Yung chorizo de Cebu? Yun ba yun?
1: Sunod-sunod.
0: Yung chorizo de Cebu ba yun sa kanya? Mm-hmm. O hindi? Erlin? Anong chorizo?
1: Chorizo de Cebu po.
0: Ayan si Joanna nag-message. Mami Crescent, napakabait and humble na business owner. Ayan si Joanne. So yung Crescent, anong mga

0: produkto ngayon ang iyong ano, aside from chorizo, ano pa yung ibang mga tinitinda mo? Mostly online din ito, no?
1: Yes, mainly online lang po tayo at saka home base. Mm-hmm. Tapos mm-hmm. yeah. Yung mga product ko aside from chorizo, meron akong pork tocino, meron akong embutido, may pork show, may ano pa ba? Yung mga boneless chicken, dinasal chicken tocino, mga ganon. Tapos may mga bibingka tayong kakanin.
0: Natikman ko yun. Oh, masarap yun. Yun yung natikman ko.
1: Thank you po.
0: Kasi nung event, may nakita ko, ewan ko sino ba yung sinaron yata yung kumakain. Sabi ko, uy, saan yun nabili yung bibingka? Sabi, doon, direct doon. Tapos tinuro nga yung pwesto mo. Masarap eh, masarap. Naubusan lang ako ng cheese, di ba? Pero okay na yun, masarap na.
1: Oo nga po eh. Masarap nga po daw pag may cheese, yung may cheese saka salted egg. Yung bibingka.
0: Oo. So bibingka. Tapos meron kayong mga ano na galing sa Pilipinas eh. Yung mga products na, ano yung mga binibenta mo galing sa Philippines?
1: Yes po. We have din po mga dry goods like mga Filipino snacks, like mga dark biscocho, toasted muffin, utap, mga bumbong products, mga ganun. And then, of course, meron din tayo mga dried fish.
0: At hindi ko pa, di ba, ano ba yung binili ko sa'yo? Bisugo ba yun? Ano, salay-salay ba yun?
1: Yes po, bisugo na pinikas po.
0: Oo, hindi ko pa niluto. Tsaka yung, meron kayong bibote na ano, yung mga tuyo.
1: Meron tayong yung Lornas na gourmet tuyo, meron din po tayo noon.
0: Galing ano yun, Rojas City, di ba? Rojas City.
1: Yes po, lahat po yan ng dried fish at saka yung mga dried fish at saka yung si Lorna is sa ano po yun. Lornas gourmet tuyo is from Rojas po yan.
0: Oh, wow. Tsaka dalawa yun, isang spicy tsaka isang hindi. At ang binigay mo sa akin yung spicy. Yung binigay mo yung
1: sorry po, Derek. Sa kabisihan na ano mali.
0: Oh, okay lang kasi kumakain din naman ako ng ano, masarap yung ano, yung kasi mahilig talaga ako sa ano, seafood, no. At Rojas City, 'di ba? Isa 'yan sa mga rich fishing grounds sa Visayas area, no. So doon kinukuha yung mga tuyo, yung mga yun nasa bote, yung mga dried fish. Tapos meron ka pang iba na parang wala sa ibang mga ano, ibang mga Filipino stores eh. Yung ano nga yun, parang, hindi, yung biskotso, meron ka yung galing Laguna ba yun? Sa'yo ba yun? Galing Laguna. Meron ka bang from Luzon? Meron ka bang from Luzon na mga chichirya?
1: Well, wala po dere. Parang mostly ano siya eh, from Rojas, Bongbong Products, yung ano ko.
0: Ah, Bongbong. Yung pangalan, Bongbong. Pero hindi yung kay BBM.
1: Mostly, opo, yun po yung ano. Yung meron lang akong Cebu na products is yung Shamrock at saka Dried Mingos.
0: Uy, may Shamrock ka? Yung otap?
1: Yes po, original. Meron po tayo
0: dun. Yung Bartino Shamrock, yun yung original ah.
1: Yes
0: yung,
1: po.
0: Ano, yung naalala ko pag pupunta ako sa Cebu, ano nga yun? Yung dun sa, ano yung parang circle?
1: Kang nanay, Titay something na biscuit din.
0: Isa, isa pa yun. Titay's, Shamrock. Yan yung mga barquillos na kung ano-ano.
1: Yes po.
0: So meron ka nun. Meron kang mga ano. So ito yung mga produkto na I think naka-focus ka talaga sa mga ano, no, yung mga ano to, yung chichirya. No? Meron ka yatang ano ba yun? Yung cornic? May cornic ka rin ba? Na, ano? Ikaw ba yun? Ah, nahahalo na yung ano ko.
1: Wala po ako ngayon wala. Ng cornic. Oo.
0: Sabi ni ano, natira po ako. Sweet dilis. Yan, masarap. And crispy shrimp. Ano yung crispy shrimp?
1: Yes. Crispy shrimp. Masarap po yan, Derek. Meron ako dito, Derek.
0: Ayun.
1: Ito siya. Ito ba yun? Ayan.
0: Oh,
1: sobrang sarap dito, Derek.
0: Oh, next time yan ang bibiling ko, no? At

0: Sobrang sarap nito. Pang anong tawag doon sa ta? Panghimagas ba tawag doon sa Tagalog?
1: Oo, panghimagas. Oo, at ano, eto nga, sabi ni Joanne, nakakagunto manood dito. At yung crispy shrimp na yan, balikan ko, yung crispy shrimp na yan, eh, matitikman ko yan sa September 30. Dahil ano nga meron sa September 30, Erlyn? May event ka sa September 30.
0: Meron po tayong ano, yes po, September 30, meron po tayong food festivals, Batang Pinoy na ano, sa September 30. Kaya, sa Western Spring Community Hall po yun. Mag-start po tayo ng 11 until 3 p.m. So sana makapunta po kayo.
1: Hindi, pupunta talaga ako doon kasi may mga nakita na ako, yung crispy shrimp, yung dilis, tapos yung gourmet tuyo ulit na wag na yung spicy, ah. Yung ano na.
0: Oo.
1: Hindi, tsaka ano pa ba? Yung shamrock, di ba? Yung shamrock, yung shamrock, yung
0: tinatas.
1: Oo, yung kung ano pa meron na ano. May barquillos ka rin ba? May barquillos ka?
0: May wala barquillos akong ka barquillos pa. Ah, pero sige po, anuhin natin, baka aabot sa September
1: 30. So yung shamrock, ano yun? Otap din yun? Yung shamrock? O yung...
0: Opo, shamrock na otap po.
1: Otap. Si titays, otap din. Yung kay titays.
0: Yung titays, wala po akong titays. I mean, naano ko lang, nabanggit ko lang yung sa Cebu na products sa titays. Pero yung ano po, yung ano natin po is available is shamrock na utap at saka dried mangoes.
1: Oh, shamrock na dried mangoes din or iba? Ibang brand?
0: No, shamrock utap, tapos iba din yung dried mangoes. Opo.
1: Oh, okay. Oo, ililista ko na yun para ano. So, September 30, no? Araw ng Sabado at yung Batang Pinoy, no? Yes. Kasi means last week kausap natin si Jade, founder at organizer ng Batang Pinoy. Sabi
0: niya, yes po, napanood ko 'yun.
1: yung second ano natin, second Batang Pinoy is focusing on food, no? Kasi yung una focusing on games, ngayon on food. At iba-ibang ano, iba-ibang region, iba-ibang nako, mabubusog tayo ng gusto nun sa September 30 niya na ano. Anong oras ngayon, Erlyn? Anong oras yung ano?
0: From 11 po siya EM until 3 p.m.
1: Hanggang 3 p.m. sa Western Springs Community Hall. Diyan po yan sa tapat ng Mota, no, sa Oakland. At siyempre, katabi mo na naman siguro si Joanna yung ano sa araw na yun. Nandun din ba siya, si Joan? Ang Natura Coco, nandun ba?
0: Hindi po siya kasali kasi food lang po daw.
1: Ay,
0: yung
1: food
0: ano.
1: Nga pala. Oo, food nga pala. Oo. Pero sa event ko naman sa Christmas, sa December 9,
0: magkatabi na naman kami po niyan direct.
1: Oo. So, Erlyn, kumusta naman ang iyong ano, atong business? How is it doing? Okay naman at you know, hindi ka naman nalulugi at masaya ka naman.
0: Oo naman direct, okay naman siya sa awa ng Diyos, masaya naman. Marami ding nakilala ng mga bagong kaibigan. Masaya din. So far, yeah, sa awa ng Diyos, okay din siya at saka masaya ko at saka maraming, I mean, yung mga supplier ko, ang grabe yung suporta nila sa akin.
1: Oh, okay.
0: So,
1: good. That's good. Anong mga challenges sa negosyo mo, Erlyn? Of course, siyempre, meron yan. Pero ano, na you can overcome them. So, ano itong mga challenges na to?
0: Kasi po, direct, ang services na inano ko is pick up and delivery. So, doon kami may challenges sa delivery kasi nga minsan dahil nga gusto ko na ayokong mapahiya sa customer din at gusto ko yung customer service ko is, alam mo yung maganda. So, yun, kahit gabi na, after work, kailangan namin i-deliver, i-meet namin yung delivery ng customer, which is masaya din ako dahil yung ibang customer na intindihan nila na may work din ako. So, after work, mag-deliver kami ng mga 8 p.m., 7:30 p.m.
1: Ayan, kung within Oakland. Yan, kung...
0: Yes, within Oakland lang po tayo.

0: Korea. Opo.
1: Pero may
0: Oo.
1: kliyente ka na all over New Zealand. May mga clients ka na.
0: Opo, nag-ship din po ako through courier po ng mga snacks natin, dried fish. Minsan po yung breads ko, may supplier din po ako ng breads.
1: Oh, okay.
0: Oo.
1: Oo.
0: Oo, ng mga breads like kopya baboy, mga pandesal, mga ensaymada.
1: Bibingka, yung ay hindi na isi-ship yung bibingka, no? Kasi parang pet
0: Oo.
1: siya. Oo.
0: Kaso yung ano lang, yung pwede na ma-ship, i-ship ko. Mostly mga dried fish, mga snacks natin. Yun, mga biskotso. Yun, may mag-ano din, may magpa-ship po like may pa-Wellington,
1: Yun, yun,
0: pa
1: oo,
0: leap year, taorana.
1: yun yung susunod kong tatanong na unahan mo na ako na
0: Ay,
1: hanggang saan
0: sorry
1: na
0: po.
1: ako. Hindi, okay lang yan. Walang problema. Hanggang saan na nakakarating ang iyong mga produkto? Ano pinakamalayong na i-ship mo na ano?
0: May na-ship ako Christchurch.
1: Oh, wow. Nandun na sa
0: Yes.
1: Christchurch. South Island na yan.
0: May na-ship ako Christchurch po. At saka, saan niya yun? Nakalimutan ko yung lugar. Basta,
1: Dunedin.
0: malayo na sa Christchurch din, meron din. Nakalimutan ko yung
1: Ah,
0: lugar.
1: Dunedin, Invercargill, yung mga ganun, no? Malalayo ng lugar doon sa South
0: Oo,
1: Island.
0: yung ano, yung parang, anong tawag doon? Direct rural doon, oo.
1: Rural, yung RD, Rural Delivery na yung ano. Oo. So, kung mga nanonood nakikinig sa atin, kung gusto nilang umorder, paano sila maka-order sa mga itong pinag-uusapan natin? Anong dapat nilang gawin early?
0: Kung gusto niyo pong mag-order ng mga products natin, ano lang po, message lang po kayo sa page ko, sa Chris and Pinoy's Favorite. At message na po kayo kung doon kung ano yung gusto niyo i-order, kung magpa-ship kayo or magpa-deliver within Auckland lang po 'to yung delivery. Syempre po may charge po yung delivery namin.
1: Of course, oo.
0: Yes.
1: Kasi
0: Oo.
1: service na yan, ano. So, punta lang sa FB page, no? Sa Facebook
0: Yes
1: page
0: po.
1: ng Crisen Pinoy's Favorites at nandoon private message na si Erlyn kung ano yung mga gusto nyo. Kasi makikita naman nila, may mga pictures doon, makikita na nila yung, tsaka may presyo na rin yun, di ba? Yung ano,
0: Yes po, meron po.
1: nandoon. Oo,
0: Tsaka
1: oo.
0: may contact number na din po ako doon. Pwede niyo akong tawagan. Pwede niyo akong i-PM doon sa number ko.
1: Okay.
0: It's either po, it's either sa Facebook page ko or sa contact number ko po.
1: Sa contact number. Oo. So,
0: Yes.
1: doon sa mga gustong yung subukan, no? At suportahan, hindi lang subukan, kundi suportahan natin ang mga entrepreneurs, ang mga entrepreneurs kagaya ni Erlyn ng Crisen Pinoy's Favorites ay order na. Nako. Marami kayong makikita doon. Yun na lang, otap, isa na yun. No? Yung mga bread, lalo na dito sa Auckland. So, yun, matikman nyo yung mga bibingka. Kanina may sinabi kang inasal eh. Ano itong inasal? Yung sabi mo,
0: Ano po?
1: frozen
0: Boneless.
1: to.
0: Opo, frozen po. Boneless chicken inasal. Opo.
1: Kay Lucel din yan. Kay Lucel din yung mga meat products na yan. Sa kanya rin.
0: Opo.
1: Ano ba pagkaiba ng yung chorizo de Cebu tsaka yung chorizo ng iba? Chorizo Tagalog tsaka chorizo de Cebu. Ano ba yung pagkaiba nun?
0: Ano siya po direk eh, parang, alam mo yung Bisaya style na chorizo na
1: Oh.
0: bilog-bilog?
1: Oh, yung bilog.
0: O yun. Kasi talagang yung chorizo ko, ilang weeks lang yan, ubos na lahat. I mean, wala na yan. Hanggang, ano siya, sweet, spicy, garlicky kasi po yung chorizo natin. Oo. So yeah, super, super yum po talaga yan.
1: Meron ka ba niyan sa September 30? Magdadala ka ba ng mga meat products to sell doon sa event or mga chichirya lang ang iyong dadala?
0: Pwede naman po, kung okay lang na yung organizer, pwede ako magdala ng meat products. Why not? Pwede din. I-double check ko po sa organizer ng Batang Pinoy kung ano.
1: Tapos
0: Kasi
1: i-announce.
0: ang ano lang doon is yung mga pagkain nga po, di ba? So, food festival. So, yeah. So,
1: Like
0: we'll
1: kasi
0: see
1: yung
0: po.
1: Chorizo de Cebu, di ba? Parang ano yun eh.

0: wala may ata, ewan ko kung meron bang mag-o-offer ng chorizo de Cebu kasi iba-ibang region, no? Parang ganyan.
1: Opo.
0: So yung mga pupunta sa Facebook page, pwede sila umorder, tapos pwede rin nilang pick upin siguro sa ano, sa Batang Pinoy. Pwede rin siguro yung ganun, ano.
1: Pwede. Basta message nyo lang po ako ahead. So, pwede yun.
0: Mm-hmm. Para maano, oo.
1: Ma-prepare ko po.
0: Ma-prepare na, oo. Para pick upin na lang doon. At syempre, may mga events din kasi sa Batang Pinoy. So, manood din po kayo. May mga games, may mga kung ano-anong gagawin doon. At syempre, yung mga pagkain. Okay, Erlyn, imbitahin mo ulit ang ating mga viewers and listeners tungkol sa iyong negosyo at tungkol sa event na darating sa September 30.
1: Alright po. Hello po sa lahat. Yes po, Christine Pinoy's Favorite po yung yung Facebook page po natin. Visit lang po kayo doon, please like and follow my page. And then yung address po natin pala is nasa 18 Tamatia Avenue po tayo, Point England, near Glen Innes or Panmure kung hindi niyo kilala yung Point England. And then po, if you want to order, just message me through Facebook page or just contact me in my phone. Sa phone number. And then po, this coming September 30, magkita-kita po tayo sa Western Community Hall at 11 a.m. to 3 p.m. po. Sana po magkita-kita tayo doon. Para mag-ano nyo din yung, matry nyo din po yung mga products natin.
0: Tsaka ma-meet natin ang, ma-meet nyo si, personally, si Erlyn at ang kanyang, anong pangalan ng husband mo, Erlyn?
1: Si Sol po.
0: Sol, tsaka si Sol.
1: Yes po.
0: Palaging sumusuporta kay Erlyn at sa kanyang...
1: Yes po, very supportive po yung husband ko. Kahit minsan pagod na siya sa work, pero sinusuportahan pa rin niya ako.
0: Oo, oh, nakita ko nung Sabado, yung a couple of Saturdays ago na nandun tayo sa event natin, yung Winter National Fiesta. So, all the best, Erlyn, and looking forward to see you on the 30th sa Batang Pinoy event. And siguro kung hindi na ako makakaantay, ako na mismo, pupunta na rin ako sa Facebook page mo at na-order na lang ako doon.
1: Sure po, Derek.
0: Parang nalalasahan ko na yung shamrock na otap eh. Kaya parang...
1: nami-miss din ako pa.
0: Oo, nami-miss ko. Kasi pag pupunta ako sa Cebu, yun ang isa sa mga binibili ko. Alam ko, yung parang pinaka... Ewan ko dati, matagal na rin yun noon. Yung parang pinaka... main store niya, dun yun sa ano, parang may rotonda sa tapat ng Robinson's Galleria, somewhere doon. Mm. Parang may pabilog doon, may malaking shamrock. Oh.
1: Yes. Oo, naalala ko po. Oo, meron po doon. Opo.
0: Kasi ang shamrock, ano na yun, matagal na yan eh. Ano, institution na yan sa Cebu, no? I remember when I was very, very young, pag pupunta kami ng Cebu or dadaan kami ng Cebu going to Manila by boat, talagang ano yan, yung shamrock na yan ay ano yung, kaya yun parang, ngayon pa lang eh, parang pupunta na sa Facebook page mo at nang makita ko ano na, meron pang ibang mga ma-order, no? Okay, thank you so much, Erlyn, all the best and looking forward to see you on the 30th and of course, to see you your business doing good and growing. At anything na kailangan mo ng tulong, nandito lang yung director na eh, kung just message me kung ano man yung ano. Okay?
1: Thank you din po sa chance na ito at sa opportunity. Maraming salamat.
0: Yes, thank
1: God
0: you
1: bless
0: so
1: po.
0: God bless you, Erlyn. At sa ngalan po ni Erlyn Negre, ng founder and owner ng Crescent Pinoy's Favorites, ako po yung nagpapasalamat na pinayagan nyo kami ni Erlyn pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso. Sa mga panahon na ito. Ako po muna ang inyong kaibigan sa Kapuin, ang inyong Greg Rene. Thank you so much. And God bless. And good night for now.